Abon ni wi anu atontoma ade ama no. Ɔhyɛne kete na ne da no prepra no a. No ɔse kan de yɛpɛ bia na me yema wo. Na oba na abɛyɛ dependent, ifa na trauma bonding. Ɛne sɛ ofri aware na sena sɛ relation mu a na bra

Me ma me bia wo hye dan mu ho, enwo mu ye wo nwumo, fa ye wo mpa ebo. Ye hia urade mo a, wa hwehwe nipa mo a che. Ukunu kura betimi abo weti modern but so hwehwe urade mo a, wo se wo hina ko madam semse kosua, ba bia me pena me chemeto, but wo hwehwe urade mo a, wo de wo dadwe be bo wura wa koma mo, ukura koma mo, yira koma mo, na obeye wadoye, wo ofa na wo di wani ato no so, se one ne wo sika wo fi so obebo, na omo a no, se obehwehwe nyankopon, na wo di wani asisa wo nyankopon no nko aso a, se one ne timi mabonyi ne wo ba na, sa wo nyame no me se obeye ama wa no pai.

0: die waguo no eno na utwa sumpa sumpa sumpa
1: ano ejun ufri dem hako anase o o gama die che na urade nyankopon nam ne dom so sa afidi e o obeshe no hwen bo nyamama o akra no ekuta no
2: aw
1: o se kromofo bi sa se na we di o di akra no ba ya na o se akra no ekuta me no ade biara e ya wote ya
2: aw Jesus
1: o fri dem hako on sa beka
2: amen
1: yama baba wana ye misan ababa wa enti adru mi ansa so o munyina wuye na afede na adwun be ne ba wuti mi
3: na e misan mi no adru
1: oh awira hosemo enade na o ka kire rate
3: me danya mi ase so wa mama wo afa me ho afa me ba

0: bon sema radinya kopon ene ebe shira akura na ma na akura na ye bosha ba ama woni wabushia e de abushia ni na sha otufu nyankopon sa amen
1: amen
0: me jira dance so wa wo hweme a wo tie me a wo pepa e radinya kopon wa dom na fana ibi no e radin so dom opi wo yesu temo
2: ye nyina ye tie so mpa
3: hallelujah hallelujah hallelujah
1: amen
3: Bon some of your men radi yes unkwa na time ya yama yo yes unkwa se me ka kire o se obonfo no be hyehye yama ho do na ne wodi esi
1: sha
3: anso so enyankopon no o hye ni bunyam na o hye ni wo
1: da bi da
3: o kain twere sem no Genesis chapter 18 na se na babrowa Abraham abo akokora na mpae bobe na Abraham ni said amoy inti abofo nu ko fioro omo sesera afeda sesere aye beba han na wanyamba na said anyinyi ifiso se mabom paye sa mabere ene obi so hwe na obi timi o se mabom paye sa me so mabere ma kompa bo so se onyame so mafo onyame difo na se oba eye sida awaso ye no wabom paye sa me nya dance o mere no nyanso e
1: sanity
3: ombre obu anya ko pon e de man ntem obi so so de man ntem
1: debi
3: nyina no onya ko pon odi ntia obu oni so de man ntem kra be hia nkwanhia obu oha omre wa brem onko kra brem obu ye two din na obofo na ofri heaven obofo gebra ko galilea kuro no a e friend Lazarus kuro no no o ka kire oba maria se wa busu eni no de owa to ne din se oboni no na ka ne din ne de Elizabeth wanso se se de frɛ no oboni ne mnu wa bere mu no onyankopon ama na nyem na wa fa ye furu boso meto so nsia
1: Jesus
3: obɛ nyem ka
1: amen
3: obɛ wo ka
1: amen
3: obɛ wo fie
1: amen

demanume games e pa so no posia e se kana ma ko ma ko miansa kanta eti mu ba ko sasuna Switzerland e se mi no Canada eti mu ba ko eti omu table na se se na akoya Switzerland na ready kan 7 points plus 4 Canada tosu mi no 5 and as 4 plus 5 Bosnia tosu mi ensa no sunya 4 minus 1 Qatar yes be other 1 minus 8 Enchanyume Morocco